jullol see koy maayo, nan jujjal see koy maayo, Samba ka manu na maada di jam. Musambali nu na mana ni jam, Bawdo barame nu na mana ni jam. Samba Amadu wani yara nu na ma, Jai mbonga ajan doya kabin do tabuli do gana farsereji. Jambe lomdo yaji kino todo, Yaya yaji kirtino wo. Ngal ya je ya jamu ya ku gila ya ya ba mi jagu yantali nan man o rende maunirik ma sinana ya wi kala yimbe mi yada kam pela dogu ya yi o imu o mo yidi kono ma da sanne ke bo wonan do de kelle den kenani mi ya ya abad nun nam boku Sambam da wadi pare da wawi galbal da wotina jambe lawol kumasi ne taro le galbal pare ada hewi nedi sambam yi waru fina yona ma newde wunde gilla ya ya fini ye waka kolli faga nda ngal yenna ka nyebe samba yaro ayar yaka e yende buli jogalla dali dum cogordi kamali dili garci ka dali dinda yor wo hewde ka bi bokum samba yoro yewa ka dam di bonna dube buli ndu fa ladde la amno samba du mari nyami bu ngel bo ngaji man ba ya na chame ba go chaldi ummu ali nu na ma woni jewa yaya mo wadi tati sanare sa poddi gere mutakallam da bambara yaya wadi no fi ummu samba yoro gale bama o teddi garuje ko albuli jalali teddi gawordede di jarni teddi lay boro de ke bondo ugi ko samba yero dero dande.